Kabisanan nga sa abang tabi na ikaw, ukaw piro nga ukaw agumianti ka sa limbahan boros dusun. Huhay aramay bo. Iti ka sa abang taraw ka apat, kapadam turun titulan ke Siam, 2002 na pada manom. Tadaw di kumadua na hatus enam na hapad dahiti taon 2002 na pada manom kaya tabi na Semawali nati kesalimbahan Boros Dusun, semawali di kesalimbahan Boros Melayu di Tenu Kinaruhangko di Tambalut Pengkaraja di Jiatika. Mantah di jam ke unum, pokyo. Telu jam iti gisam di jam ke pedam dua tengah dau, ayoho nadi kawagu mangambalut dokoyo. Kukurah ko nangay kasuaban bay na tiyo nga sa sanong imatukyo.

iti sining panimpunan da kasabon bay nati. Sinding man tadi Ren Rafael. Rumame, sinding idbora sa dusun tanggilan, tiket tapi nai. Sultanan na sinding pinyapatan di Fanzi, o mi Lyron Felix, kay Hadan. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

niya ko dalan mantad kampong Barewa ulo ng Pinaingawi ano makinangaw kasalimbahan balas nusun kaningaw FM aramay bo.

0: makinangaw ka sa Limbahan Boros, Luzon, Kalingaw FM.
1: Iyeng chila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako rin makopya ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
1: pwede? Hindi na kikopya. O saan ang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
2: Oh, irinagi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
1: O tapat kapiyo. Iyeng chila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Da, harap oh.
2: Is no, makasusa intan na po handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine lang.
2: Malas. Oh, malas na po. Magkinang ano pa radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.

Ito pinagawitin na ruputan ko ngayon tawan taraw bay na tigyo. Taraw ko apat kahabalam turu titulan ka siyam. Pinalabas sa kapisan Meteorology Malaysia. Matok dot kaya nanda titiwatas panang sakit pagunta ko. Itig kaninga ako kaswabon bay na ti tumano daruputan. Maningarod miyang pa itong usmitang kaya rasam id kagumuan at kaya nan kaya. Ang kong ngayon iti katilombos gisam datatuang. Linasu manta dat 2.2 darja Celsius gisam 2.9 darja Celsius. Amid suk kasawan bay nati rumasa mid pipirohat kaya nan panang sadapon gisam datatuang na pandang maningarod miyang pa itongus mitanggay drasam. Linasu manta dat 2.2 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Amid nabawan kasawan bay nati aw rumasam panang sadapon maningarod miyang pa itongus mitanggay drasam id pipirohat kaya nan. Panang tatuang na pandang maningarod miyang pa itongus mitanggay drasam id kagumuan at kaya nan. Linasu mantadat 2.4 gisam 3.4 darja Celsius. Amitambunan maninggarud miampai tongus mitanggay drasa mid kagumuan at kainan ko ngaya diti katilombos gisam data tuong kyo. Linasu mantadat 2.2 darja Celsius gisam 2.8 darja Celsius. Tahuri na hitenom kasabon bay nati rumasa mid pipirhot kainan panang sadapon gisam data tuong. Meninggarud miampai tongus mitanggay drasa mid kagumuan at kainan. Linasu mantadot 2.2 darja Celsius, gisam 2.9 darja Celsius. Ilan na ruputan ko ngayon tawan, kaya nun watas panong sakit pagunta ko.

koilo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang sa minggu.

tit ka ngayon ruputan ka ngayon tawan da tarabay na kaya to pinay nga kagumuan ko yun ang darumasam kaya kaya nga harapot kagumuan ko yun ang darumasam.

Ay, sa buruan. Maga daw nga susa, rumasaw nga susa. Pamtila mo sa ito kung magkinakotis hinding matadianti maslinah as taga nakopiyo ka.

Mantok po pilot, ay kamanghot, kahampit, kadat, it kinayonando. Ramutalangkot, panamangan, kadat, pagunsaba, SDCC, dito kaban, gwada ho panamapagjam, mayad pirmutan hotline, tay ka WhatsApp, it aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo. Aso walwalo, tulo onam siyam, apat aso tulo.

0: Minsingilon Boros Dusun Moniki Tarakoisa Jam Kabar Misa Tolun Habat Minit Kaswabon
1: Bahama Kaswabon Menek ya Haraot Pipira Pinsingilaan Dot Mantoko Pugi Bawarasay Kumaisa na pa nga o sunong kantad ENG lang.
2: Kumilong.
3: Karit bit ko ngayon dot otawan. Tengok keadaan cuaca. Awan kelabu kad Melayu om. Takaw na pa na nga itmitong natawan ka ito po.
2: Kagad ilo awan kelabu mendung. Mega adik ya.
1: Ila na ikan ka mendung. Awan kelabu.
3: Aw papi yo oi tom kanto mo.
1: Hujan renyai-renyai. Taika meris-peris. Taika atigas rasam ka. Ya senang ditarai may uhang-uhang. Bukan ini itu tekan dit.
2: Oh, ku beris-beris lah kamu barang orang.
1: Mama sumusot iti kemian dat igan ni.
0: Abu bayan min singilo.
2: Sinding mata di Wences Pantung, narang awdok ayo tenu di pepeturu dromo mataku. Sinding di tahun siam nepedan kya. Kabisanangan kumadia di wagu nagi dati magkinangaw ti kasalimbahan na Kaningaw FM, kasalimbahan Boros Dusun na bay na ti magkaringaw. Magkaringaw do kayo, paparangaw sinding-sinding, am nagi miyampay nagi dati kapailan ngay kya. Mangurhang mangambalot do kayo, nuno, pamaan do kayo do bay na ti. Kumaraja kabisa na nga napapanood ka raja kayo napot ka raja ang mamilid karajat ka daytoy luno patagwangan to ko dot imagihom dot kakanakanan dot it kapasyon kayo ang posigaw na kayo tumamili magkinangod kaningaw FM.

Ilaw na ti tanganak to nuri. Sama ang nudit aramayan, dumagiyang balutom, mamamain ngay dati hirin natad. Aramayan, upon na kapiyod, mamain na magiyang pa, yat nando dat mimpanaw. Ang mirin na doon gunon kapiyod, nudi. Panamangan dumalahing.

Harapot it kapay lang dito kita pinay. Iti na pang akarait dito program Roy Tandot Lions Rural Community Outreach Lanas kadi. Iti na pang apuharon dahil i Dewan Perpaduan dat Kampung Pinipilanas untuk datadaw ko onam titarikat kapadam siyam dito tulan dat kasiyam bitik ya. Jam ko walo talun hapad minit ako swabon, gisam na jam ko isa talun hapad minit tangadaw. Tina pa program iti nga anjuran miyam pa idot it katinanan akon ka parinta ti ka NGO Lions Club of Kaningaw host kadi Lions Club of Kaningaw Mandarin Lions Club of Pinampang host ka haro nagi topo dot club Lions that's why matad pagun sabah ham nagi pagun Singapura kya amiti na pangaman hak do panunsunudan kalidasan nagi katundunan miampaid ay sohot kabayar kuma magigyan ngay ituro at kampung i zone Lanas ay kampung Pinipi kuit mampisas alab Lanas station alab dolok kilo alapan sanan magigyan kampung kya dormikat i the program biti sanong kopya program biti tabinay anunahat kasiwatan kya. Wakan di teman dia lo papanahod untuk di lono po nga haro klinik terwalot kulit kati terwalot nipon penentudukan manamong dot kelidasan nipon nga haro pemeriksaan remato pemeriksaan dot kelidasan sesuai kyo haro nagi panahakan telud katil on tilam kati panhakan dot bibit piasau pandan o mananom dot piasau pandan atuk aramay program o mentok datang anak ngaharat iki harus pot om nagi riadah kati mentok dasusumikul sikul tasariba kah

Baros no amila tumbayon sinding di Natasha Jody Mabin. Jam ko pa dapat minute na bay na tapi na hitit ako na jam ko dua tit magkaringaw kaya. Baham kalambus kung naging dati sundayt ni tapi na kaliyon. Mi babag data daw o migapus data tuong kanti. No bakay pamaray titi, mi babag data daw o mi gapos data tuwang ka. WhatsApp kaninga FM 0158 58 68 68.

Dadamat ako yung mga saro, ano pa maraid kaya? Maraid ti sudat di kaliyon. Magkinangaw po kawago da sinding. Kumadiking arandat ilina. Ito sinding mata di Henry Juin Majita Lina.

kaya sa dia managwa ang kadat ito mal panisan kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikira katilambos bisan to tisa tamanod pangantangan babaswago kantakan El Nino na pubay no nga bilag karikot rontob talagad teka adalan kulagad dot antok tulan ka siyam gisam tulan ka apat 2,000 antok timpong ka panahon panisan awid at iantakan liyod napain ko rupo kantakan ibagal magalisun to sawot adalan kalaso o Korean waig kigunod kusahan kapya milag mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my tabangan katingaligan o kalidasan tinan kailog ko ngayon pasarili.

Ko tingaligani ponong piwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to ko no ito ko sabagit magigiyon nga milad sumiliw matok om talinga diolo. Maruputa at babayan dit awo sanong ipanong kawigan saba kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayroon WhatsApp usung isa iso anam talu talu iso iso usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Panginda puano manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jena manu.
1: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magkikinangodahay manikinit tadaw pamila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kadapalada ramuta kay id number 088 isa isa isa 6 mantag kapailan sumusuhod.

Mantok papaylot ay kabanghot kahampit kadat it kinayonando. Ramutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon para mapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu.

Makinaw to pati sinding gi Jeffrin Kiki. Sinding lalay ditik ya. Insan tatuong ka. Kasutan anda sinding mata di Huda Salehudin au okumanin dual dika.

ba morongawa ti sa pasinding ti pagulo darongawit ti capsule minggood bay no kyo ti capsule minggood bay no ti magalindoritan ko diti no. Yan pa ito ko di Tapinay Jeles Kundaya, Malahingan Kampung, dot Kampung Nuntunan, Napinapin. Manambaras ka right di system amaran banjir dahil ay kampung di ala. Babag kinauti sinding manta di Honorius Basil, Retan dot Pitong Kiadan.

Iti ginawa sumunod asanang dat sumimban. Manod at patatapon at ginawa idsuang agama. Mambasa do aditi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal kulub. Sabit kolbi. Ala dinika. Ya minamangun itkanod po simban ginawa. Patatapon na dahi ginawa ko idsuang agamano.

Mantok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando. Rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon para mapagjam mayad pirmutan hotline take WhatsApp id aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakininga FM. Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Akapanay kaki. Ahin tana ang iwit ra puso ta ka apika am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumbak patun ra pansor nulumbak am suang no kolesterol ra inan.

pansayan da si siyong taka au ilamik burung inter kampung bandiwan na bawan au wasiha pasukura bilin da si siyong pahaka dahil ito au wasiha ang ibit itaka ang kinango ra kaulayan kaulayan sululaan nuk radio kaningaw FM jadi baik taka lirai ambulok-ambulok anak-anak mahura tu ang kinango ra kaulayan kaulayan pasululaan nuk kaningaw FM also.